that God provides for us through our Lord Jesus Christ. In John 3 verse 16, the Bible say, "For God so loved the world." Could you imagine? Our Lord Almighty, our Father Almighty love us very much. Even though we are wicked, even though we are sinners, but still He loves us. Why? Because it is the nature of God that He is love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. The phrase salvation awaits for those who believes His only Son, Jesus Christ. Siguro mga pangutana tawa, makapangutana ta mga kaigsuunan. We might ask those question why we are hurry to believe, to avail God's free salvation. Why? According to Hebrews 9 verse 27, "For it is appointed for man to die once, and after that judgment." Kay gitagana alang sa matag usa ka tawo nga mamatay makausa, og human niya na mao ang paghukom. Mo bitaw na mga tigsuunan nga ang hatag sa Ginoo nga kaluwasan, libre na og dinalian nga kinahanglan ato ng dawatong kay nganuman. Sama na sa kong gingon, ganina ang atong kinabuhi, wa ta makabaw. We do not know when our lives was taken of our Almighty Father. Wa ta makabaw, kung karo sa kuhaon sa Ginoo ang atong inauman ng kinabuhi. Basin baya sa atong pagpangatulog, even though when we are sleeping, no, di na da kamata ni ini. Kay daghang na itabo karon mga kagsunan, nga wa na makamata. Nagsalig sila nga, doon na pailaing ugma, na pailaing mga adlaw, na pailaing mga simana, na pailaing mga bulan. Pero, niya nang higayon na gikuha sa Diyos, ang ilang hinuman nga kinabuhi. Sa may mahimo niya na maging sunan. Wow. Kung dili, baka tumag lamang sa ukmanan. Ang Bible, nagahisgot, if we die, after that judgment. Kung maayo ang ato mga binuhatan, we go to the place of pleasure. No? We go to in paradise. But, if you do not obey the gospel, if you do not believe of our Lord Jesus Christ, then, you will go in the place of torment. Unbelievers have no chance for spiritual salvation. So, kini mga dili matinuhoon, wala mo dawat kang Kristo, wala mo dawat sa maayong balitaan, do you not believe the good news about of our Lord Jesus Christ, then they have no chance of spiritual salvation. According to 1 Peter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of Christ?" Kay ang paghukom, igauna unya diha sa sold sa iglesia, diha sa balay sa Diyos. And then, if it begins with the Christian first, what will be the end of those who do not obey? Kung lisod magani maluwas ang katong mga Kristohanon, ha? Okay, ang pagka-Kristohanon, di man na diha-diha nga
Automatic ang maangko ni mo kinabuhing walay katapusan no? Kinahanglan imuha pa ng trabahoan. Kada adlaw mo buhat pagkag maayo. Aron mapakita nato sa Dios ang atong pagkamatinud-anon. Kung maglisod pa mangani ang mga Kristohanon, how much more? Katong mga tao nga wala mo ila sa Dios o wala mo too sa maayong balita. Spiritual salvation does not have to be delayed or postponed. Kinigitawag nga itong libre nga kaluwasan makaigsuunan, kinahanglan nga di ta maglangay-langay sa pagdawat ni ini. Sumala pa niya sa 2 Corinthians 6, versikulo 10, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Karong adlaw maoy adlaw sa kaluwasan. Not tomorrow, not other day, not other month. The Bible clearly says, brothers and sisters in Christ, now, today, is the day of salvation. If you hear the words of God this day, this moment, the words of God say, open our heart. Believe what the Bible say. Let Jesus Christ in our heart. Because ang atong kinabuhi, mga kaigsoonan, wa kita kabaw. Kung kanus asa Diyos, kuwao na natong inahuman na kinabuhi. So, ikaduhang punto nga atong paghahisgutan, kinigitawag the spiritual priority and the divine mission. Jesus came into the world to save humanity from the course of sin and death. Ang atong Ginoong Hesukristo mianhi diri sa kalibutan magigsuonan aron sa pagluwas sa tanang mga katawhan gikan sa tunglo sa sala nga mohatod ngadto sa espirituhanon nga kamatayon. Sa atong gibasa kanina magigsuonan Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon nga gisgutan diri mao kining gitawag nga pagkahimulag, spiritually death. Ang Ginoo mian hini ana makaigsoonan aron sa pagluwas kanato. Jesus Christ came to this world to save us. The Bible declares that the Son of Man came to seek and to save that which was lost. According to Luke 19 verse 10, the Son of Man, which our Lord Jesus Christ, came to seek, sorry. Miani siya din si babaw sa kalibutan, aron sa pagpangita, to seek the lost, and to save, o aron sa pagluwas sa tanang mga makasasala. Jesus came to conduct a rescue operation. Ang atong Ginoo makaigsuonan nagaluwas sa tanang mga tao. He searched all the people to find him and save and deliver mission. Muna'y purpose sa atong Diyos, mga kaigsoonan. Ngamiyani siya at ibabaw sa kalibutan, He came to conduct a rescue operation to search, find, save, and deliver mission.
He did not wait for people to find him. Tinuod. Kay kun imong basahon sa Biblia magigsuonan, wa na siya muhuwat nga pangitaon siya sa mga tao. Kundili, he entered homes. Ang atong labawang magagagahom, misulod sa panimalay. Aron sa pagwali sa pulong sa Diyos. Na ginanglan nga maghinulsol mo sa inyong mga sa. Gani na nag-aayo siya sa mga masakiton. And welcome the outcast. Katong mga sinalikway. O katong kanang gitawag nga nahikalimta na sa mga tao. Unrestored to forgotten. Christ found and saved us through the help of others. Wa naman ang atong Ginoong Jesucristo dugay na nga panahon almost 2,000 years ago that our Lord Jesus Christ nag-conduct siya rescue operation to search, find, and save and deliver mission. Pero karo mga panahon na sa unsa man ato nga paagi nga ato makaplagan ang atong Ginoong Jesucristo. O sa nanini ang pagpaminaw nining pulong sa Diyos nga atong ginasibya diri sa Ignite Radio. Christ found and saved us through the help of others, whether through listening in radio, maybe to a friend, maybe attending church worship services, and other many means. Muna mga kaigsuunan nga maka kaplag ng Kristo sa daghang mga paagi. O kung saan ini mga kaigsuunan ang kining pagpaminaw sa Ignite Radio. Matod pa ni Paul mga kaigsuunan diha sa unang Timoteo 2:3 paingon sa 4, God our Savior wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ang atong Diyos nga makagagahom gusto siya nga ang tanang tao maluwas. Og muanha kaniya aron makabaton og pulong sa kamatuoran. Habi mga kaigsuunan. Jesus' formula for spiritual salvation is simple. He who believes and is baptized shall be saved. Kung kinsa katong mutuo o magpabautismo maluwas, according to Mark 16:16. Unsa may itong tuhuan ang maayong balita. According to Romans 10:17, faith comes from hearing in the words of God. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa maayong balita. And in Romans 10:9, if we confess with our lips that our Lord Jesus Christ is Christ and believe it in your heart, you will be saved. Meaning mga kaisunan nga, i-confess nimo sa imong kaugalingon nga ang atong Diyos adunay gahom sa pagluwas kanato. We confess of our lips, brothers and sisters in Christ, that our God was able to save us. And then, repentance. Luke 13:3, if you will not repent, you will surely die.
So, Jesus' formula is simple. Number one, we believe in Him. We believe the gospel of Christ that saves us. Confessing our lips that our Lord Jesus Christ was able to save us and believe it in our heart. And then repentance, paghinulsol. And then, baptizing. Baptize. Baptism now saves us. Not as a physical of dirt. No? Ang bautismo, mga kaigsoonan, nagaluwas ka na to, dili lamang aron paghugas sa kanang gitawag sa atong mga buling, sa atong lawas. But as an outward pledge of good conscience toward God, made effective through the resurrection of our Lord Jesus Christ according to 1 Peter 3 verse 21. Ang kining bautismo, mga kaigsoonan, mao kini magalimpyo sa atong mga tanlag. Kisa una mga panahon, grabe ta ka mga makasasala, mga igsoonan. Ang atong mga tanlag, mga igsoonan, atong konsensya, grabe, kahugaw mo, mag-aingon na to. Munga ng pagbakasa. Ogya sa bautismo, in baptism, atong gilubong, atong daan nga pagkatao. We buried our old ones. Og sa atong paghawas diha sa tubig, mga kaigsoonan, we clothe our Lord Jesus Christ. Atong gisulob ang bagong kinabuhi nga mao ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. God priority mission then and now is expressed as follow. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey all things that I have commanded you. I am with you always, even to the end of the ages. Panlakaw kamo sa tibok kalibutan, o giwali ang maayong balita, o ang mutuo kaninyo, bautismuhi sila pinaagi sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo, o tudloy sila sa tanang mga butang ginatudlo sa Diyos. Og ako nagahangyo kanimo sa pagtudlo ni ana. Og ako magauban kanimo hangtod sa kahangturan. That is the Great Commission. Go to the world and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, maorgin yung mga egsoonan, simple lagi kayo. Walihan sa mayong balita. Now, dito sa ikatulong apunto, mga egsoonan, the spiritual passion and love for the lost. God passionate love for the lost is undeniable. As Peter wrote, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang atong Ginoo, mga kaigsoonan, naglangay-langay sa pagbalik. Dili siya bakakon sama sa ginuhuna sa uban, mga kaigsoonan, regarding sa iyahang mga saad. Pero nagmapailobo na itong Ginoo. Wa sa mong dali-dali pagbalik rin sa pabaw sa kalibutan. O nagpailob siya alang sa matag-usa ka na ito. Aron ang matag-usa. Muhatnod sa nga ito sa paghinulso. Not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Aron ang tanan. Muhatod nga ito sa paghinulso. That is why, brothers and sisters in Christ, that our Lord Jesus Christ did not come early.
Because he did not want that some are fierce, but he want that all should come to repentance. According to Acts 17 verse 30, truly these times of ignorance God overlook, but any commands all men to repent. Nagsugo o nagmando ang atong Diyos, mga igsoonan, ngadto sa tanang mga tao nga kinahanglan nga maghinulsulta sa atong mga sala. Kay panahon unya nga mobalik ang atong Diyos. When time comes that our Lord Jesus Christ come, di isa ganahan nga adunay malaglag o gigatambog ngadto sa linaw nga kalayo. According to Acts 2 verse 38, brothers and sisters in Christ, to the Jew who asked what to do after a powerful sermon, Peter told him, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Matod pa sa mga Hudiyo, mga kaigsoonan, nga sa diha na nga nakabati sila, when they heard what Peter has preached them, gisakitan ang ilang mga kasing-kasing, mga kaigsoonan, because the man they crucified to the cross, the man discord, the man disloved, ang tao nga ilang gibugal-bugalan, maugatong tao, mga kaigsoonan, nga may nagaluwas kanila. Mo na nga sakit sa ilang dughan, mga kaigsoonan. But when they heard the word of Peter, they told Peter, what shall we do? And according to Peter's brothers and sisters, repent, paghinulsol ka mo, and be baptized in the name of Jesus Christ. No? Pagpabautismo ka mo diya sa ngalan sa atong Ginoo Jesus Kristo for the remission of the sins, aron sa kapasayloan sa inyong mga sala, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ug imong maangkon ang gasa nga libre nga gihatag sa atong Ginoo nga mao ang Espiritu Santo. We too should have a similar passionate love for the lost like Jesus had. For the Son of Man came to seek and save the lost. Kay mao magine purpose ng Ginoo sa pag-anire si babaw sa kalibutan nga mao nga mianhi siya. He came aron sa pagpangita o pagluwas sa mga nahisalaan. Kinahanglan usab we too have similar passionate, aduna tay kanang gitawag nga feeling alang sa mga tao nga wala pa mawalihi sa maayong balita. In 2 Corinthians 5 verse 14, the love of Christ compel us, grabe no, because we are convinced that one died for all and therefore all died. Ang gugma sa Dios, mga kaigsoonan, grabe gud nagapuno nato. Sa diha nga nagpakamatay siya sa cross, makausa kita usab, mga kaigsoonan. Sa diha nga mudawa ta sa Dios, sa diha nga magpabautismo ta, gilubong usab kita pagbalik, namatay usab kita uban ni Kristo atong daan nga pagkatao, mga kaigsoonan. O diya sa paghawas diya sa bautismo na himo kita nga bag-o nga mga binuo. In Jude 1 verse 23, the Lord's brother said, they tell the compassionate urgency for rescuing the lost. According to Jude, the Lord's brother, magkaigsoonan, no? The compassionate urgency for rescuing the lost. Save others by snatching them out of the fire. Kaya gato mga tao nga dili matinuhoon,
Kato mga tao nga wala pa makabalo sa kamatuoran, ato silang sakgawon, agawon. Diha sa linaw nga kayo, kaya magsilayin kapaingnan yun. Dito ginigatambog sila nga ato sa linaw nga kalayo. And Solomon wrote in Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Ang bunga sa taong matarong mga kaigsoonan, no? Mao ang kinabuhing walay katapusan. Katong nagawali sa maayong balita, katong nagapaminaw sa maayong balita, o gidawat si Kristo ang ulyong Diyos ang manuluwas, makaangkon sila o kinabuhing walay katapusan, eternal life. O kinsa katong makadaog kalag sa tubangan sa Ginoo, o nahimo siya na wise. According to Solomon in Proverbs 11 verse 30. Sa kaupat na itong apunto, mga kaigsoonan, the indescribable joy of spiritual harvest. According to Matthew 9:37 after 38, Jesus said to his disciple, the harvest truly is plentiful. Daghan kayong anihunon. No? The harvest is plentiful. But the laborers are few. Ug ang mga ngani, yuta lamang. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers. Mag-ampo ta sa Diyos, mga eksunan, nga magpadala siya og daghang mga ngani. And hopefully, usata ni ini nga nagawali sa maayong balita. And hopefully, we are one of those laborers, brothers and sisters in Christ, who preaching the gospel of Christ. According to Matthew 9:37 after 38. In Luke 15 verse 10, our Lord also said, I say unto you, there is a joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. Ako magaingon kaninyo nga adunay dakong kalipay diya sa presensya sa mga anghel sa Diyos sa diha nga ang usa ka makasasala maghinulsol. Could you imagine? Kung ang usa ka makasasala mubalik diha sa sabakan sa Diyos, mga kaigsoonan, adunay daghang mga anghel nga nagapagkalipay. O di lang kay anghel, kita usab, ikaw usab nga nagawali sa maayong balita. Ako usab ni mga kalipay, mga kaigsoonan, nga instant maadto siya sa linaw nga paulayo. That instant he will be thrown in the lake of fire. You snatch him and bring him into paradise. In Psalms 126:5-6, David expressed this idea. Those who plant in tears, no, akinigdi ay magtanom ta inubanan sa mga luha, inubanan sa mga kakapoy, inubanan sa kining mga singot, will harvest with shout of joy. Ug sa diha nga mag-ani na sila, inubanan sa dako nga kalipay, mga kaisunan. Sorry. They weep as they go to the plant their seed, but they sing as they return with the harvest. Dako yung kalipay, ang imong mga pagpangabudlay diha sa pagwali sa maayong balita, sa diha nga dunay usa ka kalag nga mobalik diha sa bakan sa Ginoo. Grabe nga kalipay niya na, mga kaigsoonan. In Galatians 6 verse 9, Paul stated it differently. We must not get tired of doing good. We will receive our harvest of eternal life. At the right time, we must not give up. Dili kita mag kapoy-kapoy.
nagtapol-tapol sa pagbuhat og mayo, which is preaching the gospel, yung anuman, we will receive our harvest of eternal life. Nga makani ka taon niya, o kinabuhing walay katapusan, nga ginagana alang sa mga tao, nga mutuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gani diya sa basahon sa Lucas mga eksyonan in Luke chapter 15, no? Adunay tulo ka mga parable ng gisgutan. There are three parables that illustrated God passionate, recent place and pursuit for the lost, and the overflowing joy in heaven when a sinner repent. If you read in Luke 15:3 up to 7, highlights that God goes out His way to find the lost, valuing every single individual. Adunay sa gatos ka karnero. O niya, kinawa man ang usa, gibiyaan niya ang nabinday ni Ibi, o iyang gipangita ang usa. Aron mahibalik diha sa pundok mga kaigsuunan. Ingon ini ang gugma sa atong Diyos. God passionate love. Pursuit for the lost. Pagpangita sa tanan nga nahisalaan. Dito sa Lucas 15:11 paingon sa 32, the parable of the lost son. Katong mausikon nga anak. No? Teaches us to listen unconditional, no? Redeeming love and forgiveness of love of God. Ang gugma sa Ginoo magkaisunan dili gyud ni conditional, unconditional ni siya. O iyang gugma o pagpasaylo alang sa matag-usa nga maghinulsol nga na kaniya andam ang Diyos sa pagpasaylo niya. That no matter how far someone has strayed, he always return and be welcome with open arms and joy. Bisan unsa man siya kalayo magigsuunan nga nahisalaag, he can always return. Pwede siya nga mabalik sa atong Ginoo anytime. Mas maayo gani karon o ang Diyos naga-welcome diha sa iyahang mga kamot, inubanan diha sa kalipay. Ingon niya na ang bation mga kaigsuonan sa Diyos, sa diha nga ang tao mubalik diha sa iyahang sabakan. So arita sa atong conclusion karon, let us feel the urgency of preaching the gospel for the lost as what we have learned. So usani ka pagdasig nato mga kaigsuonan, nga kung ikaw nga nakadungog sa pulong sa Diyos niining adlaw, atong dawaton si Kristo amit yung Diyos umiluwas. Kung ihunong naka sa pagwali sa mayong balitaan din padayon ng igsoon, dili ka magkaluya kay mao na isugo sa Ginoo nga kinahanglan nga igawali ang maayong balita. According to Ezekiel 3:17 up to 19, let us aware of God's warning. According to the Bible, Son of Man, I have made you a watchman for Israel. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways to save their life, that wicked person will die, and I will hold you accountable for their blood.
But if you warn them, the wicked person, and they do not believe, and they do not turn from their wickedness, they will die for their sin, but you will have saved yourself. Aduna tayo dakong responsibilidad, mga kaigsoonan, na kinahanglan nga ato silang masultihan sa pulong sa Ginoo. Kaya kung dili ni mo sila sultihan sa pulong sa Dios o mamatay ka ng tawhana, you have the accountable for that person. And hopefully this day, brothers and sisters in Christ, fellow igniters, when you hear the words of God this day, ang pulong sa Ginoo, naga-istorya, na let Jesus Christ in our lives. Pasudla ang Ginoo diya sa matagusan na to, ka mga kasing-kasing. Tuohan na to ang maayong balita. Believe what the Bible say. Believe the good news. And confessing in the name of our Lord Jesus Christ and believe it in our heart. Repent and baptize. And in that way, brothers and sisters in Christ, atong maangkon, we will receive eternal life. So, diri lang ko kutob and have a good day o maayong adlaw kanatong tanan.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Hello mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Napakagandang Lunes po para po sa atin. Ito po isang opportunity na binigay po sa atin ng Diyos. Kamusta na po kayong lahat, mga gili kong mga tagapagsubaybay sa aking program. So sa lahat mang dako dito po sa mundo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan habang tayo ay nagpapatuloy sa ating programa na paghatid sa inyo ng magandang balita dito lang po sa Ignite Radio Broadcast. So welcome po kayong lahat, sa lahat po na gustong makinig at gustong mag-aral sa Ebanghelyo ni Kristo. So tune in na po kayo dito po sa Ignite Radio Broadcast Cebu. At pasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo ay patuloy na maglilingkod po sa Kanya. Lalo na po ang paghahatid ng magandang balita sa lahat ng sangkatauhan dito po sa mundo, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So, welcome po sa aking program, The Late Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. Okay, so salamat po sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. Ito po ay laking tulong po sa atin upang maihahatid natin ang ebanghelyo mula po kay Kristo sa lahat ng sulok ng mundo, mahal kong kapatid kay Kristo. At pasalamat tayo kay Brother Kirk Punky. Brother, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi po sa iyo. At sa ating pong host dito sa Ignite Radio Broadcast Cebu, walang iba po ay si Brother Elizar R. Celia. Magandang hapon po sa iyo, Brother. At salamat po, at magandang hapon din po sa lahat ng mga igniters speakers, yung mga mangangaral po na nandito po sa Ignite Radio Broadcast. Okay po, so stay tuning in at patuloy na po tayo sa ating pakay po nitong hapon, ang pag-aaral po sa salita ng ating Panginoon. Okay, so dumako na po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, ang paksa po na ating at tatalakayin ngayong hapon. Ito po ay isang napakahalagang bagay sa atin po bilang isang Kristiyano na nagpapatuloy upang maabot natin ang ating mga pangarap na tayo po ay makapasok doon po sa kaharian ng langit, mahal kong kapatid kay Kristo. So, basahin po natin yung talata na ating pag-aaralan, mahal kong kapatid kay Kristo. Po ay sulat ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Pilipos. So a little background po sa Pilipos, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po ay sinulat po ni Apostol Pablo nung siya po ay okay na nakulong doon po sa bilangguan. Okay, so kung babasahin natin ang talatang ito ay nagsasabi na, sabi niya rito, mahal kong kapatid, nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting pala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pagpalain na po ang Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbabasa natin ng kanyang magandang balita. So, mga mahal kong kapatid kay Kristo, so ang paksa po na ating tatalakayin, ang sabi niya dito sa English na salita, ang sabi niya ay press on toward the goal. Pag sinabi nating press on, ito po ay dapat nating gawin. Okay? So, ito ay nagpapahiwatig na it is an action word na kailangan nating gawin upang nasa ganon, hindi lang po natin gawin, kailangan nating ipagpatuloy upang makamit natin ang ating layunin, na makamit natin ang ganting palang inihanda ng Diyos doon po sa finish line, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay, so dumako na po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa mga napakahalagang bagay na dapat nating matutunan dito po. Okay, so ang sabi niya dito, so ito po ay isang encouragement po ni Apostol Pablo sa lahat ng mga Kristiyano, lalo na po sa mga Kristiyano na naghihirap, di ba? Naghihirap dahil po sa mga persecution dati. Ito po ay word of encouragement ni Apostol Pablo na kailangan magtutumulin, di ba? Sa ganting palang ini alaan ni Kristo para po sa lahat ng mga taong patuloy na lumalaban upang makamit ang mga bagay na ito. Kaya nga sinabi niya dito, keep pressing on. Kailangan din natin magpapatuloy, mahal kong kapatid kay Kristo. Magpapatuloy sa ating mga goal sa buhay. So bilang isang Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo, mayroon tayong mga goal sa buhay. Di ba? Ang goal po natin na makamit natin ang espiritual na ganting pala. So sa kung papaano yung mga athletes, no, makikita natin na sila po ay pumuporsige na lumalaban sa buhay kahit na po mahirap upang

ito. Pero ang dapat nating malaman na matatanggap natin ang ganting palang na iyon kung ating ipagpatuloy at tatapusin natin ang ating pagtatakbo patungo po sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 12 to 13, kung ating babasahin ang salita ng ating Panginoon na nakasulat doon po sa Matthew chapter 24 verse 13, mga mahal kong kapatid at giliw kong tagapakinig, sinabi niya dito sa talatang ito, okay, sinabi niya doon sa 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sa 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo na sabi niya na yung mga kasamaan ng mundo ay lalago, mahal kong kapatid kay Kristo, lalaganap. But hindi natin maiiwasan na yung pag-ibig po ng mga Kristiyano ay lalamig. But ang pinaka-importanting bagay na sinabi dito ng ating Panginoon na bigyan nating pansin na who endures forever shall be saved. Kung sino lang po ang yung magpapatuloy hanggang sa huli, yun lang po ang makakatanggap, di ba, ng kaligtasan. Ibig sabihin, ating mauunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo, batay po sa sinabi ng ating Panginoon, so hindi po assurance na tayo ay nagiging kaanib po sa iglesia. Hindi po assurance na tayo ay sumasamba, nagbabasa ng banal na kasulatan at nananalangin sa ating Panginoon at naniniwala tayo sa Diyos. But ang pinakamahalagang bagay na inituturo sa atin ni Apostol Pablo na kailangan nating magpapatuloy. Diba? Kailangan nating magpapatuloy hanggang sa wakas nang sa ganun ay ating matanggap ang ganting pala na putong ng buhay. So, mga mahal kong kapatid at giliw kong tagapakinig, mayroong mga tatlong gustong pigilan ang iyong pagpapatuloy. Una, makikita natin dito, suffering. Pangalawa, criticism. Pangatlo, destruction. So, itong tatlong mga bagay na ito, isang napakabigat na kalaban natin sa buhay bilang isang Kristiyano na upang ating mapanatili at mapapatuloy natin ang ating pag-abot sa ating mga pangarap, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? But tandaan po natin si Apostol Pablo, batay po sa talata na kanyang ibinigay po sa atin, na hinihikayat na tayo. Hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na kailangan natin magpatuloy despite sa lahat ng mga bagay na gustong pumigil po sa atin sa pag-abot natin sa ating pangarap na makapasok tayo sa kaharian ng langit. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ito, ang lahat ng ito ay kapakanan o kagagawan mismo ng ating kalaban na Diablo na gusto niyang pigilan. Lahat tayo ng mga Kristiyano na gustong pumasok doon sa langit, gusto ng Diablo na pigilan tayo upang hindi tayo makapasok sa langit. Diba? Kaya nga dapat nating maiintindihan ngayong hapon, diba, kung anong mga bagay na ang siyang pumipigil po sa atin upang maabot natin ang ating mga pangarap. Pero si Apostol Pablo ay nagtuturo po sa atin na dapat nating bigyang pansin, mahal kong kapatid kay Kristo, na sabi niya doon sa unang points po, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya, press on despite suffering. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hinihikayat niya tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, na kailangan nating magpapatuloy kahit na mayroong kapighatian. Diba? Kahit na mayroong pagtitiis, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo doon po sa 2 Timothy, kung ating babasahin ang banal na kasulatan, doon po sa 2 Timothy chapter 2, okay, chapter 3 I mean, verse 12, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya doon sa 12, sabi niya, yea, and all that will live godly Christ shall suffer persecution. Anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Na ang gustong mamuhay ng maka-Diyos, ito po ay makaranas ng kapighatian. Makaranas ng mga pag-uusig, mahal

0: kong kapatid kay Kristo. At sa pag-uusig na yan, yun ang magpapahirap po sa atin. Diba? Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo kasi po nung unang panahon, sa panahon po nila na sila po ay nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, napakaraming umuusig po sa kanila na pinagbantaan sila na patayin, pinagbantaan sila na papahirapan. But makikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na kahit na po sa kahirapan na yaon na kanilang dinidiranas, ay ang kanilang testimony sa kanilang buhay, ito po ay humihikayat sa atin na kailangan nating magpatuloy kahit na po tayo ay nahihirapan. Kasi po, bilang mga Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon, di ba, bago pa man tayo nagiging Kristiyano, ay alam na po natin yung mga babala na ibinigay ng Diyos dito po sa banal na kasulatan, na ang sabi na kung gusto mo, di ba, na mamuhay bilang isang Kristiyano o bilang maka-Diyos doon po kay Kristo, makakaranas ka ng paghihirap, mahal kong kapatid kay Kristo. At sinabi din po, no, doon po sa mga apostol, sinabi din po nila doon po sa Acts chapter 14 verse 22. Ito po base po sa karanasan po ng ilang mga apostol na pinag-uusig, mahal kong kapatid kay Kristo, dahil po sa kanilang pagsunod o pagpasok doon po sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung basahin natin doon po sa chapter 14 ng Acts at verse 22, ganito po ang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo: confirming the souls of the disciples. Okay? So, and exhorting them to continue in the faith. And then sabi niya dito sa last, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Napakaraming mga kapighatian ang mararanasan ng isang tao habang siya ay papasok sa kaharian ng Diyos. Diba? So, yun ay isang babala. Yun ay isang warning po sa gusto pang pumasok doon po sa kaharian ng Diyos. Sa gustong makamit, diba, ang ganting pala ng Diyos, ang siyang buhay na walang hanggan. Pero tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kahit na po sa lahat ng mga kapighatian na ating dinaranas upang makamit natin ang ating mga inahangan, sinabi mismo ng ating Apostol Pablo doon po sa Romans chapter 8 verse 18. Ganito po ang ating makikita, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sinabi ni Apostol Pablo, kahit na po na nagbabala ang banal na kasulatan na kung tayo papasok sa kaharian ng Diyos at tayo papasako po sa kaharian ng Diyos, makaranas tayo ng mga kapighatian sa buhay. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, na hindi po natin maikukumpara ang kaligayahan na ating makamit kung tayo po ay magpapatuloy, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang kapaghatian o ang kahirapan na ating dinadaranas ay hindi natin maikukumpara sa kaligayahan na ibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay magpapatuloy hanggang sa wakas, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So makikita natin dito, sinabi niya, press on despite suffering. Ang mga paghihirap, hindi natin masasabi na ito po ay sinyalis na mali ang daan na ating dinadaanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa buhay tao, mahal kong kapatid, ating masasabi na pag nahihirapan tayo, hanapin ang isang lugar, ibig sabihin, nasa maling daan tayo. But in paradox po dito po sa buhay Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi natin masasabi na pag nahihirapan tayo sa ating paglalakbay, hindi ibig sabihin na tayo ay nasa maling daan. So kung bakit ka nahihirapan, it is because, mahal kong kapatid, nandun tayo sa tamang daan. Paano natin masasabi na nasa tamang daan tayo, mahal kong kapatid kay Kristo? So kung basahin natin yung talata na nakasulat doon po sa Mateo, okay? Ito po ay magpapatunay na kung ikaw ay nahihirapan, ibig sabihin nasa tama kang daan, mahal kong kapatid kay Kristo. At ang pinakamaganda dito, yun po ay daan patungo po sa kaligtasan. And Matthew chapter 7 verse 14, ganito po ang ating bababasa. Sinabi niya, sapagkat makipot, tandaan po natin mahal kong kapatid at mga tagapakinig, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nagkakasumpong noon. Napakaliwanag ang itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan na kung ikaw po ay nahihirapan bilang tagapagsunod ng ating Panginoong Hesus Kristo, ibig sabihin nasa tamang daan ka. Kasi po makipot ang pintuan. When we say makipot, mahirap, di ba? Bakit mahirap? Kasi po napakaraming mga bagay na gusto mong gawin sa iyong sarili, hindi mo magawa. Kasi po may mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos doon po sa kanyang kaharian. At sabi niya dito, makitid ang daan patungo sa buhay. Tandaan po natin na makipot at makitid, mahirap ang daan patungong buhay na walang hanggan. Kaya nga makikita natin, kakaunti lang po ang nagkakasumpong noon. Makikita natin, batay po sa ating nakikita dito po sa mundo, tingnan po ninyo mahal kong kapatid kay Kristo, napakakaunti lamang po ang tao na sumusunod sa katuruan na tama. But napakaraming mga pumapasok doon po sa mga reliyon na hindi po nagtuturo ng tama. Yun ang katotohanan na makikita natin. Diba? Yung reliyon na nagtuturo ng katotohanan, kakaunti lang po yung mga tao na pumapasok. Kasi po napakahirap, napakakitid ng daan, napakakipot ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kasi maraming bawal. Marami kang bagay na dapat mong pagpipigilan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, dapat pa nating maunawaan, kasi sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo, doon po sa Matthew chapter 16, verse 24, napakaliwanag ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anong sinabi niya? Sabi niya, nang magkagayo sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinong tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sa pagsunod natin sa Diyos, kailangan nating tanggihan ng ating sarili. May mga bagay na gustong gawin ang ating sarili, pero hindi natin magawa kasi kailangan po nating tanggihan, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So sa pagpatuloy, mahal kong kapatid, sinabi niya dito na press on despite suffering, ang buhay ni Apostol Pablo ay nagbibigay sa atin na malaking halimbawa na kahit na po may kapighatian sa buhay, si Apostol Pablo nagpapatuloy sa kanyang laban. Kung basahin natin doon po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27, lahat ng nakasulat doon, ito po ay isang testimony ni Apostol Pablo sa kahirapan, kapighatian na kanyang dinadaranas nang siya po ay nangangaral sa Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Kasi po, si Apostol Pablo, naranasan niya lahat. Kung ating ikukumpara ang buhay natin ngayon, hindi natin maikukumpara doon po sa kahirapan, kapighatian na sinabi ni na dinaranas ni Apostol Pablo nung siya'y nabubuhay pa dito sa mundo. Pero makikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na sa kapanahunan natin ngayon, kahit kakaunting kahirapan, ay ito po'y nagagawa na magpapigil po sa atin na sumunod sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, nang dahil sa kapighatian, nang dahil sa mga kahirapan na kanyang dinadaranas, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po ang kanyang sinasabi doon po sa 1 Timothy chapter 4. Okay? So dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. So ganito po ang sinabi niya, sa lahat ng mga kapighatian na kanyang dinaranas, ito po ang nagiging pahayag po ni Apostol Pablo. Sinabi niya doon sa 7, nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kaniyang pagpapakita. So kahit na si Apostol Pablo ay punong-puno ng kapighatian ng pagsunod niya sa ating Panginoon, pero ito po ang mga pahayag niya nang dahil sa mga kapighatian, sinabi niya, ako po ay nakikibaka sa mabuting pakikibaka. May mga tatlong bagay na na-accomplish ni Apostol Pablo, 'di ba? Rason na natanggap niya ang ganting pala na ibinigay ng Diyos sa kanyang huling araw, mahal kong kapatid kay Kristo. Tatlong bagay sinabi niya, I fight the good fight, no? Nakikibaka siya sa mabuting pakikibaka. He finished the course, 'di ba? Tinapos niya ang kanyang laban and then iniingatan niya ang kanyang pananampalataya, mahal kong kapatid kay Kristo. Iniingatan niya tatlong mga bagay yung mga nagawa ni Apostol Pablo. 'Di ba? Dahilan na natanggap niya ang ganting pala na inalaan ng Diyos sa kanyang huling mga araw. Itong ganting pala na ito natanggap ni Apostol Pablo, hindi lang po para po kay Apostol Pablo. Ito din po ay para po sa atin na gustong sumunod sa Panginoon hanggang wakas, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang siyang umiibig sa ating Panginoon. Okay? Sa pagpatuloy, sinabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya, press on despite suffering. Kailangan tayo magpapatuloy despite po sa mga kapaghatian, paghihirap na dinaranas natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ang encouragement po ni Apostol Pablo, kailangan natin magpapatuloy. Diba? Encourage natin yung mga kapatid natin dyan. Yung mga kapatira natin na naghihirap, kailangan din natin, tayo ang mga matitibay, i-encourage natin yung mga mahihina ang loob. Yung mga naghihinaan ng loob, kailangan nating silang i-encourage na kailangan magpapatuloy lang kahit na po may kahirapan. Kaya nga ang sinabi ni Apostol Pablo doon po sa Galatian chapter 6 verse 9. Okay? So ipinahahayag ito ni Apostol Pablo para tayo ay hihikayatin na mayroon tayong matatanggap na kapalit sa lahat ng ating paghihirap. Ito po ay kapalit na ganting pala, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero ang sikreto, sabi niya dito, huwag tayong mga papagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Kailangan lang din po natin magpursigi sa buhay. Huwag tayo mapagod. Huwag tayo'y matakot, mahal kong kapatid kay Kristo. Gawin natin ang mga bagay, 'di ba, na ipinapagawa sa atin ng Panginoon upang ating makamit ang ating pangarap na makapasok tayo doon po sa buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos doon po sa langit, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, ang kasabihan, dapat nating tandaan, cross muna bago corona. Kailangan mo muna pasanin ang iyong cross, 'di ba? Hanggang doon sa finish line. Pagkatapos doon sa finish line, so doon natin matatanggap yung corona. Ano ba yung corona na sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo? Corona na putong ng buhay. Pangalawa, mahal kong kapatid kay Kristo, press on despite criticism. Hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na kailangan po nating magpapatuloy kahit na mayroong kritisismo, mahal kong kapatid kay Kristo. Mahal kong kapatid kay Kristo. Mayroong mga kritisism na ginagawa sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo. So kung ating basahin, si Nehemias, si propeta Nehemias, sa kanyang plano na itatayo ang pader doon po sa Jerusalem, maraming mga kritisism ang dumating po sa kanya. O basahin natin doon po sa Nehemias, chapter 2 verse 18 to 20 upang malalaman natin kung ano po ang nangyayari doon po sa buhay ni Nehemias. na siya po ay hindi nakaiwas sa mga kritisismo, no, ng mga tao sa kanyang paligid. Basahin natin doon po sa Nehemiah chapter 2 verse 18 to 20, ganito po ang nangyayari. Sinabi dito, at sinasaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti po sa akin. Isinasaysay ni Nehemiah, di ba, na mabuti ang Diyos na tumutulong po sa kanya. Kaya nga sabi niya dito, at gayon din ang salita ng hari na sinasalita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo. Kasi po yung Jerusalem na karanas po ng pagbagsak, mahal kong kapatid kay Kristo, dahil po sa kalaban. Diba? Pero, nung si Nehemiah ay naging propeta, ay hinihikayat niya ang lahat na kailangan nilang babangon. Kailangan nilang bumangon at magtayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa gayo, kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabuting gawa. Ngunit, tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, pag sinabi ngunit sa likod ng mga mabuting plano, mayroong magbabas. Sabihin na natin, mahal kong kapatid kay Kristo, mayroong magbabas. Yung hindi sang-ayon doon po sa plano ni Nehemiah. Sabi niya dito, din sa 19, ngunit nang nabalitaan ni Sanbalat na Huroneta at ni Tobias na lingkod na Amoneta at ni Gesim na taga-Arabia ay kanilang tinawanan, mainam kami at hinamak kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginawa? Maghimagsik ba kayo laban sa hari? Nang magkagay sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit ang siyang magpapaginhawa sa amin, kaya't kaming kaniyang mga lingkod ay magbabangon at magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi, umatuwid man o alaala man sa Jerusalem. Diba? Nung si Nehemias ay nagplano na mula po sa pagkabagsak, kailangan nilang babangon. Diba? At babangon sila, magtayo sila, hindi sa kanilang sariling lakas. Dahil po sa Diyos na kinikilala nila, natutulong sa kanilang kaginhawaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, makikita natin, mahal kong kapatid, no? Anong sabi dito? Sabi niya, kung followers ka ni Jesus, so, hahamakin ka, mahal kong kapatid kay Kristo, tatawanan ka. Diba? Kasi naman po ang ating Panginoon, nakaranas din ng ganong sitwasyon. Hinamak siya at tinatawanan, mahal kong kapatid kay Kristo. No? Kung ating babasahin doon po sa John at chapter 8 verse 48, makikita natin doon na ang ating Panginoong mismo, ang ating Panginoong Hesus mismo, ay hindi rin nakaligtas doon sa paghahamak ng mga tao nung kanyang panahon, mahal kong kapatid kay Kristo. Basahin natin John para mapatunayan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, in John chapter 8 verse 48, sinabi ito ng mga Hudyo po sa ating Panginoon. Paghahamak po ito ng mga Hudyo doon po sa ating mga Panginoon. Doon po sa ating Panginoon. Sabi niya dito, nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo. Kita mo, mahal mong kapatid, mahal nating kapatid kay Kristo, na sa lahat ng mga ginagawa ni Kristo rather, di ba? Sa lahat ng kanyang mga ginagawang mabuti, mga ginagawang para po sa kaligtasan ng tao, ay tinawag siya na demonyo, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay hinamak din. Kaya nga, kung tayo ay susunod po sa yapak ng ating Panginoon, tayo din po makakaranas ng paghahamak at tatawanan tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. So, anong nangyayari? Balikan po natin yung istorya ni Nehemiah sa beside po sa lahat ng mga paghahamak po sa kanya. Ano po ang nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo? 'Di ba? Kung basahin natin doon po sa Nehemiah chapter 6 verse 15, okay? Doon natin makikita, mahal kong kapatid kay Kristo, na nagtatagumpay po ang propeta Nehemiah dahil po sa kanilang pagpuporsige na kahit may paghahamak, na kahit na sila'y tinatawanan, ina-underestimate sila na hindi nila makaya bumangon at hindi niya kayang magtayo. So, ito po ang nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo. Nehemiah chapter 6 verse 15 to 16, ganito ang sinabi. Sa gayoy natapos ang kuta sa 25 araw ng buwan ng Ilol sa 52 araw. At nangyayari nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway na ang lahat ng mga bansa na nasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung ang ating mga plano at ating mga ginagawa ay para sa Diyos, kahit na po hinahamak tayo, kahit na tinatawanan tayo ng iilan, so patuloy lang po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Magpapatuloy lang po tayo, tulad po ng ginawa ni Nehemias, na kahit nakatanggap ng mga paghahamak mula po kay Sabalat at kay Tobias at kay Gisim, so anong nangyayari? Nagpapatuloy siya na nakasintro ang kanyang paningin doon po sa kanyang plano na kailangan niyang babangon at tumayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Alam naman po natin, dapat nating maintindihan na yung tao ay magja-judge doon po sa kanilang nakikita lang, di ba? Pero tandaan natin, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, di ba? Hindi makikilala ng tao kung ano ang kapasidad mo. Kaya ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Kaya nga si Nehemias, hindi siya bumabase doon po sa salita ng mga tao. Kaya hindi siya tumitigil. Diba? Hindi siya tumitigil hanggang makamit niya ang kanyang goal na maitatayo ang kuta, mahal kong kapatid kay Kristo, sa tulong ng Diyos ng ating Panginoon. So ang sikreto dito, huwag nating pakikinggan ang ating paligid. Huwag nating pakikinggan ang paghahamak ng tao, ang pagtatawa ng tao. Kaya focus lang tayo sa goal, mahal kong kapatid kay Kristo. Patuloy lang po tayo. Keep pressing on, diba? Sa tulong ng ating Diyos. Kasi po, ang Diyos ang mas nakakakilala po sa atin, hindi sila. Ang kanilang hinuhusgahan kung ano lang po ang kanilang nakikita, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, I would like to encourage every one of you, press on despite criticism. Alam naman po natin sa buhay natin, lalo na kung tayo ay nasa katotohanan, makakatanggap tayo ng paghahamak, mahal kong kapatid. Napakaraming mga tao na gusto tayong hahamakin, 'di ba? Napakaraming mga tao na tinatawanan tayo, 'di ba? Kahit na po kami, mahal kong mga kapatid kay Kristo, dito po sa amin hindi kami hindi kami ligtas doon po sa paghahamak, doon po sa mga kritisismo na ginagawa po sa amin. Pero hindi namin sila pinapansin. Hindi namin sila tinitingnan. Kasi hindi naman sila ang Diyos ang siyang magbibigay ng magja-judge po sa amin. Diba? Kasi ang Diyos po ang siyang nakakakilala sa tunay naming pagkatao. Kaya nga, hindi namin sila pakikinggan. Kaya nga, patuloy lang po kami sa aming goal na kailangan naming maglingkod sa Diyos kahit na po may paghihirap, kahit na po may paghahama kaming mararanasan, mahal kong kapatid kay Kristo. Pangatlo, sabi niya dito, hinihikaya tayo ni Apostol Pablo despite of these things na gustong pigilan ng ating pagpapatuloy na pag-abot ng ating pangarap na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya dito sa pangatlo, press on despite destruction. Alam naman po natin, mahal kong kapatid, bilang isang Kristiyano, napakaraming distraction dito po sa mundo. Napakaraming gustong i-distract, diba, ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang pinakadelikado na ang siyang magpipigil sa ating pagpapatuloy, hindi lang yung suffering, hindi lang yung criticism, kundi ang pinakamabigat dito, yung distraction, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Napakaraming distraction sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Una, technology, di ba? Tulad ng mga cellphones, ito po isang napakabigat na kalaban natin bilang isang Kristiyano. Di ba? Distraction sa buhay natin ito. Kasi po, napakaraming mga Kristiyano ay nai-involve doon po sa mga TikTok, di ba? Na ang galing nila, mahal kong kapatid kay Kristo, mas magaling pa nga sila sa hindi Kristiyano, eh, di ba? Tingnan po natin, napakagaling po sumayaw yung mga Kristiyano pa mismo, di ba? Ang galing nila maghawak ko ng bit, di ba? Ang galing nila magdigi-digi-digi-dung. Oh. Di ba? So daig pa nila yung mga taga-sanlibutan, di ba? So that is distraction, mahal kong kapatid kayo, lalo na po yung cellphone, mahal kong kapatid kayo. Distraction sa ating pamumuhay, distraction sa ating trabaho. Ang trabaho po ay isang distraction po sa atin, lalo na po pag ang schedules po ng pagsamba ay complicated, di ba? Sa ating trabaho, sa schedules po natin. Di ba? Lalo na po yung money. Napakasilaw po. Nadidistract yung ating paningin pagpira ang pag-uusapan, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero tandaan natin, sinabi ni Kristo doon po sa Lucas chapter 17 verse 32, remember Lot's wife. Alalahanin po natin, no, yung asawa nila. Dahil sa destruction, 'di ba, sa kanyang kayamanan doon po sa Sodoma, ano nangyayari? Siya po ay nagiging asin. Doon sa Genesis chapter 19 verse 17, 'di ba? Nung nagbabala ang Panginoon na sisirain ang buong syudad sa pamamagitan po ng apoy. Okay? So niligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang asawa. 'Di ba? Pero anong nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo? Sa kanilang kaligtasan, ang kondisyon, kailangan nilang hindi lumingon. Anong utos? Takbo lang. Huwag lilingon. Pero anong nangyayari? Nadidistract yung asawa ni Lot doon po sa kanyang mga kayamanan na tinutupok ng apoy. Okay? Di niya mapipigilan. Nadidistract siya. Kaya ang resulta, nagiging haligi siya na asin. Alalahanin natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Si Apostol Pedro, 'di ba? Nung nangarap siya, 'di ba? Na lumakad, nung nangarap siya na magiging katulad kay Jesus, 'di ba? Na gusto niyang lumakad sa tubig. Okay, pwede niyang maabot ang kanyang pangarap, 'di ba? Kasi po pinahuntulutan siya ng Diyos. Sige, lumakad ka sa tubig. Anong nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo, doon sa Matthew chapter 14 verse 30, nung siya po ay nakalakad sa tubig at siya ay lumingon, 'di ba? Doon po sa balod, 'di ba? Ano nangyayari? 'Di ba? Nakaramdam siya ng takot. At nang dahil sa takot ng kanyang puso, siya po ay nalulunod. So ganun din, mahal kong kapatid kay Kristo, sa buhay natin. Malulunod tayo, 'di ba? Malulunod tayo sa problema, 'di ba? Malulunod tayo sa ating pamumuhay, 'di ba? Pangkabuhayan, kung anong-anong mga bagay na na-distract tayo, kung tayo ay madidistract, mahal kong kapatid kay Kristo. At sa distraction na yaon, at kung ma-feel natin ang takot, so yun ang magdadala sa atin ng pagkalunod, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag nating pansinin yung distraction. Di ba? Yung distraction na gustong pumigil po sa ating focus, dun po sa ating goal. Kaya nga ang sabi ni Hebrew writer, doon po sa Hebrews chapter 12 verse 2, dapat natin itong mauunawaan at mapag-aralan ang mga bagay na ipinahihwating ng talatang ito, mahal kong kapatid kay Kristo. Sige, so basahin po natin, kasi po mahalaga po itong bagay na ito sa pagpatuloy natin doon po sa ating mga hinahangad na makapasok tayo doon sa kaharian ng langit. Sabi niya doon sa 12:2, sabi niya dito sa 12:2, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya'y dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtitiis ng krus, na naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Anong dapat nating gawin, no, upang hindi tayo madidistract? Kasi po dito sa mundo, ang daming distraction. Madidistract tayo, diba, sa pera, madidistract tayo sa kabuhayan, madidistract tayo sa ating pamilya, sa ating kaibigan, technology, madidistract tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, diba, rason na hindi tayo makapokus doon po sa ating goal. Kaya nga ang sabi ng Hebrew writer, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith, mga kong kapatid. Kailangan nating tutukan ang Diyos. Kailangan pong nakasentro ang ating mga paningin doon po sa Diyos, mahal kong kapatid, kay Kristo. Okay, so mayroong istorya, di ba? Alam ko na ang karamihan nito ay alam na. But ito po ay magbibigay din ng tulong upang maunawaan natin ang puntong ito na press on despite criticism. Mayroong isang membro ng iglesia na gustong lalabas, no? Sa pagiging membro, di ba? Kaya nga sinabi niya doon po sa mga ngaral na, Brad, gusto ko nang umalis. Ayaw ko nang sumamba. O sinabi ng mga ngaral ng iglesia, ano ba yung problema? Ano ba yung isang bagay na nag-uudyok sa iyo na wag nang sumamba? O tumalikod na doon po sa Diyos. Sabi niya, hindi ko magugustuhan ang nangyayari sa loob ng simbahan. Kasi ang makikita natin, ang makikita ko po ay hindi ito makakatulong sa aking paglago. Kasi po ang makikita ko, mayroong nagsiselfon, mayroong nagchichismis doon sa gilid, at mayroong tawag natin dito, yung nang lalait. Okay? So, yun ang kanyang nakikita. Ang ingay-ingay, Brad. Hindi ako makafocus. So, naiintindihan po ng isang mga ngaral, kaya nga, before siya pinahintulutan na makaalis, binigyan siya ng kakaunting challenge, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano ang challenge? Okay? Sabi ng mga ngaral, okay, papayagan kitang umalis, pero kailangan among bigyan kita ng challenge. Diba? So, sige. Payag po ako. Ano ang challenge? Ang sabi ng mga ngaral na bigyan kita ng basong puno-puno ng tubig. Habang patuloy ang ating pagsasamba, gusto kong umikot ka sa buong silid. Papayagan kitang umalis kung hindi mababawasan ang tubig na nasa loob ng baso. Sa iyong pag-ikot-ikot, hawak na hawak mong baso. At kailangang hindi mababawasan ang tubig na nasa loob ng baso. Sige, payag ako, Brad. Payag ako. Okay. Sige. So, inumpisahan. Habang nagsasamba, patuloy ang pagsamba, ginawa ng isang membro na gustong umalis doon po sa church. Umikot siya. Sa kanyang pag-ikot, iniingatan niyang mabuti na hindi matatapon yung tubig. Anong nangyayari? Nung matapos niya ang challenge, pumunta siya sa mga ngaral at sinabi niya, Brad, tapos na po. Naikot ko na buong silid, hawak na hawak ang baso na hindi man lang natatapon ang tubig kahit konti. Ano po yung ginagawa? Siling niya, sabi niya, ano ang inyong ginagawa? Anong sikreto ng ginawa mo nang sa iyong pag-iikot, hindi man lang naitapon yung tubig? Ang sagot niya, nakapokus ako doon sa tubig. Ang aking mata doon sa tubig, ang aking sarili, nakapokus lang sa tubig na hindi maitatapon. At tinanong siya ng mga ngaral, nakikita mo ba yung nagsiselfone? Nakikita mo ba yung nagchichismisan doon po sa tabi? Nakikita mo yun ba yung nag-iingay doon? Nakikita mo ba yung kanilang mga masasamang ginagawa? Sabi niya doon sa mga ngaral, sagot niya, hindi po. Paano ko po makikita? Kasi po, nakapokus lang po ako doon po sa tubig upang hindi matapon para magiging successful yung challenge na ibibigay mo sa akin. Okay? So, ang lesson, diba, kung bakit hindi niya nakikita, hindi siya nadidistract doon sa mga bagay na pwedeng magpapaalis niya sa church dahil nakapokus siya. Ganon din ang buhay natin, mahal kong kapatid. Diba? So, para maiwasan natin ang distraction, sa mga bagay na nangyayari dito po sa mundo na ang siyang rason na magpapigil po sa atin, na magpapatuloy doon po sa ating pangarap sa buhay na makamit natin ang ganting pala. Kailangan nandin ang sikreto. Focus po tayo. Nakapokus doon po sa ating goal. Kaya nga, yun ang rason na tina-challenge tayo ni Apostol Pablo na sabi niya, press on despite suffering. Press on despite criticism. Pangatlo, press on despite destruction. Sa ating conclusion, ang goal natin hindi fame. Diba? Kung ikaw isang tunay na Kristiyano, yung goal mo hindi yung fame. Hindi yung money. At mas lalo na, hindi yung worldly pressure. Kundi, ang goal natin, yung marinig natin sa huling araw sa ating Panginoong Hesus, na sabihin niya sa iyo, good and faithful servant, inherit the kingdom of heaven. Upang maiwasan natin na ito ang sabihin sa atin ng Panginoon, ay curse. Anong curse na sasabihin ng Panginoon? Depart from me, who does iniquity. Kaya nga, so ang dapat natin gawin, huwag tumigil. Kailangan nating magpapatuloy kasi po wala pa tayo sa finish line. Diba? Nagpapatuloy pa tayo upang makaabot sa finish line. Kaya nga, I would like to encourage every one of you, mahal kong kapatid kay Kristo, sa lahat ng mga nasa iglesia at sa wala pa sa iglesia, press on toward the goal. Okay, so maraming salamat po sa ating Panginoon sa ating pag-aaral sa salita. So nawa po ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, buong paniniwala, buong tiwala sa ating Diyos na kailangan nating ipagpatuloy. Ano man ang mangyari, ano man ang buhay natin, ano man ang nasa atin, criticism, destruction, suffering, kailangan nating magpapatuloy. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so this is your brother Jerry again. Nagsasabi, magandang hapon sa inyong lahat. Back to you, brother Arcelia.
1: Okay, thank you so much, brother Jerry, for that lesson for today. And amen to that. So, thank you. And God bless you, brother Jerry. Good job. So, amen to that. So, don't forget, just thank that lesson igniters. No? So, that lesson will give us encouragement, no? To continue on igniters to our walk with the Lord. So, amen to that. Wonderful. So thank you for that, Brother Jerry. So don't forget Igniters to catch coming up with coming up program Igniters from Kabaka, North Cotabato, where our good friend Brother Locas will be there to set in his slot time Igniters, and coming up in about 8 minutes from now. So stay tuned. So this is the song, Igniters, and this song this song will always remind us, Igniters, that we have a wonderful Savior, and that is our Lord Jesus today, Igniters. So come to our wonderful Savior, Jesus. So this is the song, Wonderful Savior.

And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? And why stand we in jeopardy every hour? I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. If after the manner of man I have fought with the best of Ephesus, what advantage hath in me? If the dead rise not, let us eat and drink, for tomorrow we die. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Sa Tagalog, ito po. Ngunit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga namatay na. Sapagkat ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao, at sa pamamagitan rin ng isang tao dumating ang pagkabuhay sa mga patay. Sapagkat gaya kay Adan, ang lahat ay mamamatay, gaya din kay Kristo, ang lahat ay mabubuhay. Ngunit ayon sa pagkakasunod-sunod ng bawat isa, si Kristo ang pangunahin sa mga bunga. At pagkatapos, ang mga nakabilang kay Kristo ay bubuhayin muli sa kanyang pagdating. Pagkatapos darating ang wakas, kapag nailipat na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama,

ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na sisirain ay ang kamatayan, sapagkat inilagay niya ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kapag sinasabi, inilagay niya ang lahat, ito ay maliwanag na hindi kasama ang naglagay ng lahat na ipinasakop sa kanya. Kapag ang lahat ay naipasakop na sa kanya, ang anak mismo ay magpapasakop doon sa nagpailalim sa lahat sa kanya. Ito ay mangyayari upang ang Diyos Ama ay maging lahat sa lahat. Kung hindi nga, anong gagawin ng mga nabautismuhan para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi na talaga bubuhayin, bakit nagpapabautismo para sa kanila? At bakit kami ay nanganganib bawat oras? Mga kapatid, sa aking pagmamalaki sa inyo na kung anong mayroon ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, aking ipinahayag ito, araw-araw ako ay namamatay. Ano ang aking pakinabang mula sa isang makataong pananaw kung ako ay nakikipaglaban sa mga mababangis sa Efeso? Kung ang mga patay ba ay hindi nabubuhayin, kumain na lang tayo at uminom, sapagkat kinabukasan tayo ay mamamatay. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Magpakahinahon kayo, pamuhay ng matuwid, huwag na magpatuloy na magkasala, sapagkat ang ilan sa inyo ay walang kaalaman sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo. Pagpalain po nawa ng Diyos ang ating mga talatang binasa sa Book of 1 Corinthians, chapter 15 down verse 20 down to 34. Now, since our Lord Jesus Christ raised from the dead, no? In verse 12 down to 19 of the 15th chapter of Apostle Paul's first letter to the Corinthians, the Apostle Paul has argued that if the dead are not raised, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then we are still in our sins. Our faith is futile.